0: Lutabarga tasia ojenem kanjingamje ne kingale siturawa ngai lutabarga tasia ojenem lutabarga tasia ojenem hai aba durbali
1: je respecte ina ba chidondu ndosinya rom le lum tuk sugar bewa
0: do ya le liel ba
1: hein
0: mam cheche do le le cheche do le
1: ma rom le lum pa
0: wa wa
1: just ni je sin do kedi le aba os me ngoy ngoy dia pa ngan jaw ospada ma motuto ile
0: tu ma ya ma mospa
1: ngada di
0: lo le ba nga ma no romba wo no ma mospa ma no ne rom
1: pa no ro di bara ba ndu pa ne ro no ro ba
0: ma ji ne do idile da makula ibi ayin godel ba
1: ada yis na wa ne kis ne yis kane
0: ma ji ya ma ji bon kongani jele Gudo mam to do jingabda kawo siyaba kula ne yoyo ne ne da directement kongani jele gudo
1: kongani majigda ba gudo
0: kongani jege kongani jule gudo
1: han
0: kongani jege jule
1: tariba yo pa wais ne ba adu ku jense jana balkan ba jisne ba di ba passé kongani mji gudo ali ngini ya tarba pa no ta jomba no ipata majama musi
0: mule pana se kongani jele gudo ta jisne nata no ta ngabi bam ne ba kule ba kari awa una ula morgue Et bam nene.
1: Judesco.
0: Oui.
1: Il est pas tant gon jom ya ala aussi.
0: Mais tardé ba mo le ne tardé jom di ba wala ma. Male ba mi o ngongo to mo ngle bolem ne mo lay dalé. Male ba dom ja male passé y gerga. Bolem o kidele ne ci jom da dalé. Tardi ci au panom ngene la palba. Da asale tungam bi woné jik ma de ne kari. Ma kari contre la Julia kari o mba ba nga kelam ken da kelam.
1: Itura na mako sebi.
0: Voilà. Mi de gi de ne de targu jom nang jeb gun mi de mi ngay ne ne no le do tare da aka kun kongani jele ka kula kay gu kul du amé ka ga ka kunele ne nga ka kunene ba ne ve 8 ba ka dubu akun kamyo gu be ba ka kunene ka kela ken ne lo ya karanga ba no jola gu jom tasina gu ji to na le da kar iwa do goloida isang serke zengi bole bo i grel to da di du ji da kula i serke gu bare zengele ele ba du ne kongani jele parce to do be ba kunne be ba du benel nje kom gu munda da benenje gu tangu wa chale benenje tudu kula la wa jadele wala pa bole ne do ga bo gar ne da mula ne to to gu 1 million 500 000 bana ta bana karine kula lebi ba munda tare mari wono ga ba nje kom gu sola da yule akula morke gu la kula kare da nan kara ba ta do jele ja kula de ka da ki yoyo ne ne nje ga amerika je gu tule da de da yula da nan kara ba morke gu nan kara ga da morke gu le ilam tardel ba nan kara ga da morke gu le ba no Il a tardé, tout le monde a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a d

ñena wasakilsi klani yarato ñay gidi ko klani yarato ñay gidi ya klani yarato akum dengam je klani yarato.